Io a taete fuiva koini ko sipi nai he. This is in line with the shepherd story we're talking about. Nita from Matala ki ai ata ufolofola e honi ko nga ko eki pe o kune tataki ki tau tolu ka ko ki tau tolu ko fanga sipi he. Pa ko fra mu ke tau fra ngongo ko tau fe komi ki ai ki eki ki tataki tau fononga e fai. Taete ki te motoki mo me mai.